0: n pada bo gbogbo eyan omo Olorun a gba we loni o di ago kan aboka to break 1 number 2 egbo mi sa o gbogbo igba ta ba ti wonu osu titun ojo kini si ojo keje la mo fi gba we awe wa di pe number 5 loni enikan ni se 77 na la pari e lagbara Olorun e wa mo gbo mi ni 77 te leyi ipade to ni agbara gba ni emi oluwa ni ka ranse si baba wa ninu oluwa provincial pastor intercontinental provincial pastor lati ijo redeem baba kale jaye awon lagba lalejo ni jesus city ni agbara eni to ni aye atorun iyen ni ojo tuesday ibe ni emi oluwa ti ni kin fun yin ni anointing won meji meji ibe lawon eyan ti ni anfani si omi 77 but ninu isin taaro yi mommy ati daddy ese yin ni emi oluwa ni ka fo today is our covenant day of feet washing ni bi ta ti fo lese lomode ati lagba and enikan ni bo le ti ri yen so wa nu bibeli be ni enikan ni waasu won fi waasu irele ni ese joko yin je nte e ba mo le mo ko si se tin ba yin jiyan egbon tin bibeli so ninu we john chapter 13 eje abere lati verse 4 won ni o si dide ni idi onje ale jesu re niyan o o si fi agbada re lele le apakan gbo nti bibeli so nigbati o si mu gele o di ara re ni amuri ise ya laaro yi e wo verse 5 won ni leyin na o bu omi sinu awokoto kan nta se laaro niyan o si bere si ma wo ese awon omo eyin re o si nfi gele ti o fi di amure re nu won jesu niye o nsise o nfo won lese bo se nwe won lese ninu bibeli ni nigbati o si di odo simoni peteru o si wi fun pe ah oluwa iwo ki yo we ese mi o o ni nwe mi lese in nigba ki n tese mi le fun o se se ka won kan na mo ronu be te n ba ti yo mo go ah oh mo gbese re lo bi won ti we asiki re o fi jo peter ni ini je owe mi lese o ini je debi ese mi o egbon ti bibeli so ni ese ikeje jesu da won si wi fun pe ohun ti emi nse iwo ko mo ni isinsin yi sugbon yi o yi o ni ikeyin every god verdict every statement of god every blessing of god gbogbo ibukun olohun igbeyin ni ti mo yeyan so ti yan ba ni won fo lese ni isin o le ma wo pe kini won fe so yi ko le yeyan o se se ko mo yi o sugbon nigba ti o ba fi dopin re anointing oil meji meji ti mo fe fun yin ni 77 o le mo yi o bayi omi 77 wa o le mo yi o oni mo ja won ko criticize awo o to mi o ta ni o to mi bo ba fe tata ta ni o bu o si ah se bayi o de yi o ni ti mo se yi yo yi o ni keyin pelu awon ti jesus so se bo ye o ti dale egbon to so ni verse 8 bibeli ni peteru si wi fun pe iwo ki yo we mi li ese lai emi agbese mi le olodum mo je jesu wa da lohun pe bi emi ko ba we oni ose o change oju fun o change e fun iwo ko ni ipin lodo mi bi n ba we o lese ase di ti jesu olugbala fi n we wa lese aso koja pe mo fe ko yin ni irele lo o ju pe mo fe ko yin ni irele lo to ra won pastor kan bi ba se gbe ni sin ewe tan ni nkan mesan gbako ni nbe ninu ese fifo and lagbara olohun ni oni amoyan na ninu first and second service isin alakoko yo bere ni ago meje gbogbo eyin odo lati omo odun metala titi wo omo ogbon odun emi oluwa ni kin fo yin lese loni o enikan ni se laarin ago meje si ago mesan o ti to sa iseju melo n jesu olugbala lo o so fun peter oni ti n ba ile fo lese toro nikan ni ba won lagidi ipin kan nbe ninu mi ti mo fe fun o awon ipin mi o ni ba won si alabapin ninu e ipin tumo si ogun re anfani re ibuku re kan nbe ninu mi o ni nentitu si a ni ji oni so ni kete ta ba we awon odo lese tan to ba ti di ago mesan a bere padi awon mama ati awon agbalagba iyen la se titi ti o fi di ago bi mokan la si mejila now ni mejila la gbadua papo emi oluwa la agbodo mo agbodo fi se awewa titi di ago kan abo eh ago kan abo yen lo nka ju ko break enikan ni ki la fe bi break igba yen la mu ogede ti won fi ndidodo iran ogede ki gbodo ko yagan pelu eyin meji meji amo tin se kini ki mo sana ki mo se jeta bi ogo se nje ti olohun awe to n ta ran dogbon gbai ati wa lenu ojo ti se eje ki menu ko nbi be yen lati woro de wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere to ti olohun ojiji ni bi garage yen gbogbo bi ti awon sona church wa ba wa gbogbo be lati fo ese ni igbaradi fun nkan meji alakoko a bere saa ti tun second half todun yi elekeji ipade 77 wo later pe ni women convention special ohun to wa je 77 2026 Ilia Menua Shantapa aya eyin ayan fe gbogbo nkan to ba ni se pelu woli gbogbo nkan to ba ni se pelu ijinle oro olohun omo dabi dani and momo so nkan kan pe the joke of a prophet is a prophecy awada woli asotele ni mi ni wa su mi oni ma so awon nkan kan to mo fe pe sister kan wole ko na wa mo ko wa soro soke bi olohun se ba se oro igbeyawo e eje se bayi gbogbo eyan omo olohun oni lo pin ojo karun ta tin soro re majemu lati ola ati ojo tuesday mi oni soro re majemu to su mo imi tun di osu mi gbogbo eni to ba ni anfani lati gbo mi o fe so re majemu e loni to je ojo ori ofe o fe so re majemu ti e to je sunday akoko tabi ida mewa tabi ore mi na ba yin da sisa eyan ayan fe oni je ojo kan to se pataki eje nfun yin ni account number church gbogbo eyin te ba fe so re majemu yin inu we psalm 50 verse 5 lati ri yen oni ko awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu eyin ayan fe o account number ni 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank elekeji ni 1966 1966 36 38 73 egbo account number yen ko se to ja account number minu mejeji ti church ni 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo eni to ba ni anfani lati gbo mi eje npe sister iwole ko na wa side lati woro de wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen today is covenant day of feet washing engineer
1: oruko mi ni Mrs. Blessing
2: ah won o le gbo n teyin so
1: woni oruko mi ni Mrs. Blessing Apollo mo fi ring yin ni
2: o ge bi n sako se yin ti e ri ah e ri na ri ah se bayi je won wo ki moto re ah na wo e eyin ta wo mi ki ayo bo si olowo
1: mo kan fe get testimony mi po
2: ege tori le ti su
1: 2021 ni mo join commission yi
2: 2021
1: yes and I stand firm mo testimony ti mo ma so ni ti wedding mi ni last year mama se birthday won igba te wa nsoro daddy o ma wu mi lori e wa nki mama
2: mo nki yawo mi
1: ah daddy olowo ori mi ibi ti mo wa daddy mo sun ekun kikoro mo ni wo Olorun nibo ni oko temi na wa
2: aish e wo bi ti an ti mu prayer point ti won e wo bi won ti mu nibo leni ti o ki mi eni ti o ge mi ninu testimony sister o tun le mu ti e na e wa wo nkan o inu bi je pe gbogbo awon to je wi pe won o se tan won ma se sege sege won se pala pala won e ri nkan kan awada won se ba nse the joke of a prophet is a prophecy gbogbo n ta ba se ninu church o ku oni to ni kini o an gbogbo eyan omo olohun bi mo se nso nkan ki nkan mi la tun fe se laaro yi enikan ni kini feet washing ni oni ni ojo majemu ka fo ese ni
0: bi Jesu olugba lati se ipin re la fe pe jade e je ki sister o ma soro bo inu mi si dadun laare
2: le ban sunkun
1: be ni sir igba ta ti mo se prayer point yen igba ti a pari program mo ni okay daddy ti se ti won olohun mo fe ko se temi na mo wa yi Jesus City mo yi po mo wa so fun olohun mo ni wo olohun ni won igba ti pastor dekunle prophecy ki mama ti mo de ki si so daddy sir o se yen mo ni exam ni Babcock because mo se PG program gba ti mo n bo eni ti mo ti pade lati 2021 ti mo so pe mi o le fe o
2: en fi sako ma keko nbi ma keko nbi
1: mo ni mi o le fe o mo kawe ju e lo mi o le fe bo se pe mi niyan mo wa lo sodo e o ni ki lo n se e o de mu eyan kan pe ko ma pe loko e
2: se niyan lo gba won o ni ke men nikan ke mo pe loko
1: o ni okunrin po ṣugbọn ọkọ ṣọ won
2: tash I mo ye ko were ko were okunrin po nta looto ọpọ gidi ni o si mo gbe yin te ti fe mari lodun yi kan fi binu mi mo sami ba so ri radio lo ti n gbọ mi mo so le kan na ọkọ gidi re yo aya gidi re yo in the name of Jesus
1: sa bo se so be yen mo wa dele ninu yara mi mo ni oro de ni bobo iso o mo ani eni to ti e tin le mi latodun ti mi o gba fun je ti e je fun mo ni ja fun ara losu meta ja obi ta ma baja daddy this is ring
2: e fun losu meta
1: yes mo fun ni osu meta atu o
2: eni su e mo da gbo mi loju se nigba to so be te dele te wo bayi eni bo le se wa gbe sun won pada
1: mo ni o le ma wo mi go
2: eni e le ma wo yin le bayi
1: mo ti mo wa si bi bayi o lo bi ise ni abajo wa ni ah mo wa ni bobo yi to so nkan bayi daddy mo pati jumo ya o
2: e pati ah e fun mi invite ma n ja pe men nkan pati jumo ya brother kan be ni aja pastor wa like no ke saja kin lo pe to so fun wa pe tiyawo o ni oluwa so fun mi pe tiyawo re bayi lo isike ni o ni oluwa so fun o pe ti yawo iba ilomo olo o ni niyawo mo lodun o lo wa le e pati jumo
1: be ni sir mo wa text e mo ni oko mi
2: aya aya aya aya aya aya oh mo mo gba ti sister yi mo ba wu ola le pati jumara baba wu ola leyin ko mo pati jumara so mo ye iba to ti fi safo ekeko o eni oko mi
1: beni sir o wa send emoji si mi o rerin ojo keje wa ni please can you see me ba se bere si ni soro mo wan so life story mi fun ohun ni olumoran mi ohun ni emi mi it's my everything daddy mo ju ipe ipe mi o
2: ipe ipe mi a se ti jade
3: iro lenu mi a se mi o so le ti se
2: o lo lu damoran yin
1: be ni sir
2: ki lo koko yin e
1: olawale afolayan
2: olawale afolayan
3: terin terin gan na fi so
2: pelu ifokan balẹ ẹni tí wọn jọ gbó nìyẹn kò bọ́rí rẹ láyé lẹ́jọ́ ṣe pọ̀ ayé yóò sì máa dáa lọ mọ̀ ń gbádùn.
1: Yes sir, ìgbà tí a wá mú wedding date ó kàn di September ṣe àwọn pé birthday mama ni ó kàn di September mo ní gbogbo pé dádì mi.
2: Tèmi ni September o sí July ni tìyàwó.
1: July mo ní ó di September after birthday yin mo wa pe dádì mi mo máa mọ́ kọ́bọ̀ ńlẹ̀ gbe mi ni mo n daju ro sa dadi mi ni ki lo se o ya e ma bo
2: e ma bo baba ni ye e ma bo nle oye wa se n dese
1: so awa mu march 28
2: ah se lodun yi se se se na ni
1: se wedding ni sir
2: aya sa
1: so won se won wa n so nile e de gbe wedding yen si date mi oni ohun ti mo gbo latodo Olorun ni pe ke march forward oko mi lo so be mo ni ah mommy a le change that
2: so ito ko gidi ba de oni o mo le o ki o se wedding awon ni forward pe march ni I must move forward I must march forward
1: so mo ask oni ko ni change daddy ojo yen Wednesday evening service mo ma wa e wa pari program e ti fe ma lo le o mama what chance so pe ke tete ke le ma lo mo wa ri pastor segun ah mo ni ko se pe mo fe so nkan kan fun daddy bo mo kan sha fe come mo pe mo fe se wedding mi o ri like ajo
2: duro bayi
1: soro ri mo wa sare ti bi moto yin mo wa ni mo fe wa mu boyfriend mi mo yin ta ba si ran ti sa e wa ni okay ki mu wa on fe se single program ni time yen mo wa ni okay pe ko si problem e wa ni se ati mu date ni ah mo la fe se wedding eni loruko Jesu ko ni ye daddy ko ye
2: owo ti ani won fun o ilu ti an lo travel lo oko ti an lo fe yen aya ti an lo fe yen school ti an lo lo yen ise ranse ti an lo so yen wa na ju se abedi bigidi to ba wa loruko Jesu ko ni ya o ni ya saju anybody joko
4: baba mi o olohun le ma sanu sister yi laarin igba ti won fi join church fun ara won ni won decide nigba women convention pe awon ma ku awon team ti won ma ye oju awon eyan won ye ifipa won wo fun ara won 50 glasses like gbowo fun ara won na ko 50 glasses wa fun awon mama to wa nbi bayi won se test yen even ape pari program they were outside waiting and waiting won kogun wa fun won won korisirisi wa not knowing that she's expecting God for a miracle
2: so tao nice mambo e je nfo wa to mo di iyawo mi lenu now e gbo nkan ti mo fe so nigba ti omobirin yen soro njo Wednesday o so nipa bo se mama fi 1 million kun owo transformer church elomin lo tun gbo yi in to na le se to fi dasi niyan ka le so nipa ti e pe a se won ta le se opo yen omo Olorun e mo tin won mo se in church o kan se bi won pe piti mu lasan be se so ku so ta won yan so won to mi fun won ta 90 won se kini kan ta ni ta 90 anointing won meji meji lo ni a fun awon yan lo fe li inu gan won to mi fun so mi 500 to je pe nto ra nta na ni gbe baje yan ku ibaje yan ki da ko da se Olorun duro sa ta ni omo to mi ni isin to ba fe to mi sa se won to mi ni do won na ta omi to ba fe to mi ta to ba fe ta ibi ta won yan tin fi gbogbo ti won ni lati fi sin eleda won kini won o fi ma dashi ka le so nipa ti e po si won to le se ko ya mi lenu pe Olorun fun loko o ko ya mi lenu pe Olorun gbadua re o ko ya mi lenu pe Olorun jo pari school re oh my god a to fo ese awon yan laaro yi e Jesus sai yo pari oro e kin lo fi si regun ore majemu lasan o tun bo loyin odi ore majemu lasan ah won de ngbowo iwa mo sanda mewa e won tin lenu to lohun le sanda mewa yen aye ri oyale ade ko ya dada awon kan ti ku on level bi ti wo fi si en se mo struggle pelu tight mo struggle pelu ore majemu o mo to nse mo baye re yi abi injo won tin so pe won dawo so si lai dawo ti e se ni ope sa lai sowo re nbe si o wa lo waju
1: so mo wa lo si Jesus ti aro ojo yen o je ojo Friday emi mo sha mo ra won eyan mo wa yipo daddy mi o je won o mi o ti e le kaye igba ti mi ti mo yipo
2: e sa yin na ni
1: e ni sa tori mi mo mo kan ti mo wa pastor yemi ri won ni auntie e ma ma para yin
2: pe ko e mo da ku danu sori
1: ni sa mo wa jade sin mo ni mo fe so testimony mo wa fi ring han won and ojo ana te ni ki ma para mi reason ti mi o se fe
2: Olorun yen le mi momo ntoju ti ri sa yi na ni
1: be ni sa tori mi mo mo kan ti mo wa pastor yemi ri won ni auntie e ma ma para yin
2: pe ko e mo da ku danu sori
1: be ni sa mo wa jade sin mo ni mo fe so testimony mo wa fi ring han won and ojo ana te ni ki ma

0: Yesu. Oh yeah.
1: Asetenu mi jade bayi. Kutu kutu ojo isemi. Bibeli wipe ni kutu kutu owuro awon Maria won lo si boji. Won wa Yesu lo. Leyin igba to ri pe Yesu ti ku papa sibe won papa wa lo ni kutu kutu ni ojo isemi lai mo pe o ti jinde e wa gbo mi sa. Asetin be ni owuro ojo isemi bayi. Mo papo mo majemu ta fi pe mi gbogbo eni ba gbo mi gbogbo bi to ba wa ni gbogbo abaye emi so tele ni bi ti ara tin ni o loruko Jesu isemi waye re
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: lati oni lo ara oni ni omo
0: amen
1: ara oni ni omo re
0: amen
1: ara oni ni yawo re
0: amen
1: ara oni ni oko re
0: amen
1: mo pe anu lati orun wa loruko Jesu anu dide fun o
0: amen
1: oro re dayo
0: amen
1: nibi ta ti gbagbe re loni olorun ranti re
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: oya lo se bi oba
0: amen
1: be ni yori
0: amen
1: oro re dayo
0: amen
1: Jesu oluwa wa
0: amen
1: mo ki gbogbo eyan omo olorun jake jado agbaye oni lojo osinmi ogoni fọlọ loke orun Olorun ojo isinmi en to de gbogbo agbara o na ni ope ye fun ma fe ko ko gboju e soke ko ko so pe Oluwa o ma se o Oluwa o ma se o koju si egun kene egun keji egun keta egun kere ma ni Olorun ni si waju to para seyin so pe Oluwa o se o mo ji ara mi ji ese mi lere mo gbe owo mi o se gbe mo gbe ese mi o se gbe mo lanu mi o soro egbe awon meji soke egbe soke e so pe Oluwa o se o kan yin logo yin logo yin logo yin logo ha oro tenu mi jade leyin ope wari iyanu
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: wari iyanu
0: amen
1: wari iyanu
0: amen
1: wari iyanu
0: amen
1: wari iyanu
0: amen
1: wari iyanu
0: amen
1: wari iyanu
0: amen
1: bi aye ti gbagbe re loruko Jesu ti Nazareti won ma ranti re
0: amen
1: won ma ranti re
0: amen
1: won ma ranti re
0: amen
1: won ma ranti re
0: amen
1: won ma ranti re
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: gbo mi dada olorun ma ranti awon eyan awon kan be ti aye ti gbagbe o je mo pe omo ga ma gbagbe eyan omo teyan bi a ma gbagbe a lo verse kan bayi fo bi un a de gbagbe ke se 40 e o gbagbe ni awon obi a ma gbagbe interface fun mo ngba mi ko tu wa ku ore re ka tu aso ga re ka tu aso olore re aye mo ngbagbe eyan mo gbadura gbogbo bi ti eto re wa ti aye ti gbagbe e loni Oluwa ranti re pada
0: amen
1: ranti re pada
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: boy we Genesis yen ni chapter 8 ni verse 1 Olorun si ranti Noah ati ohun alaye gbogbo ti nbenu oko e gbo mi sa tolo o ba ranti e boya omi yen ni ba pa won ro patapata but Olorun ranti pe ah nu a mo nbenu omi eni kan gbo mi sa nibi ti aye gbagbe re si lode Oluwa ranti re
0: amen
1: ha mo Oluwa ranti re
0: amen
1: so pe Oluwa mi
0: Oluwa mi
1: e ranti mi
0: e ranti mi
1: ah taye ba gbagbe mi
0: taye ba gbagbe mi
1: Olorun
0: Olorun
1: eh gboro gbagbe mi
0: eh gboro gbagbe mi
1: eyin le da mi
0: eyin le da mi
1: Oluwa ranti mi
0: Oluwa ranti mi
1: in the name of Jesus
0: amen
1: wa waji para bayi so pe Oluwa
0: Oluwa
1: e ranti awon omo mi
0: e ranti awon omo mi
1: nibi kibi to ba lo
0: nibi kibi to ba lo
1: e je ba yin pade
0: e je ba yin pade
1: e je ba nu pade
0: e je ba nu pade
1: Oluwa
0: Oluwa
1: e ranti idile mi
0: e ranti idile mi
1: nibi kibi ti eni kokan ba wa
0: nibi kibi ti eni kokan ba wa
1: Oluwa ranti won
0: Oluwa ranti won
1: in the name of Jesus
0: amen
1: o je mo pe opolopo obirin nbe le oko won ti bi mo ki lo fa orun o ti ranti eni won ki gbe won gbo but won ti ranti eni oko obirin kan je Rakeli ninu wo mi mo Rakeli je iyawo Jacob Rakeli je arewa Rakeli je eni ti oko oko re fe gan but o wole oko ko bimo egbon re ti nje Leah o lo wa bimo bibeli so pe Leah buru ewa bi be di fi di amule pe Leah o buru ewa ko lewa rara ama buru re rakeli o lewa but o yagan bi be di wi pe ninu we Genesis yen eja ka wo chapter 30 ni verse 22 Olorun si ranti rakeli Olorun si gbo ti re o si sini inu ene kan gbo mi sa ti awon orun ba gbagbe re loni aranti re
0: amen
1: gbogbo eyin obirin te n woju oluwa fomo ibi kibi te ba wa e gbe owo tun yin le inu yin bayi e gbe owo tun e gbe si ikun yin be ni gbogbo te ba n gbo mi te ba wa social media e ba mi share e fun awon ti n woju oluwa fun omo tori pe ase tenu mi jade ni mo duro bi ko ati iriju oledumare mo duro mi o da duro mo n soro mi o de da soro mo ba le sami lone oluwa ranti re
0: amen
1: oh my god oluwa ranti re
0: amen
1: oluwa ranti re
0: amen
1: o ya lo loyun
0: amen
1: o ya lo loyun
0: amen
1: o ra lo loyun
0: amen
1: o ya lo loyun
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: ni bi aye ti gbagbe re loruko Jesu ranti re
0: amen
1: bi owo esinu bi owo esinu obere kan je ana ni for Samuel ni chapter 1 ni bode verse 19 o ti lo silo o ti gbadua e ma gbo ti verse 19 wi oni won si dide ni kutukutu owuro won wole lati sin oluwa won pada wa si ile won ni rama elikala ti ma ya re oluwa si ranti re kai eni kan gbo mi sa bi oluwa ti n be ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro oluwa ranti re
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: because o ti pade eni ororo ni waju pepe ni silo o de ti sure fun e gbo mi sa se ri ta ba pe ni isin won fi sere bibeli wi pe ranti ojo isin mi lati ya ti mimo ranti ojo isin mi lati ya ti mimo awon ojo isin mi bayi eyan gbo fi sere ojo nla ni ojo agbara ni ojo iyanu ni te ba wo bibeli daada wa ri pe opolopo se ami ati yanu ti Jesu se opolopo re bo si ojo isimi ojo se ami ati yanu ni wa gbo mi sa ti ayajo oni la ma pe ni anointing service eyan gboro miss awon program bayi anointing service a fi oro yan gbogbo eniyan o gboro je ki ori re ko wa tesi da ati gba ororo fun abo fun osu tutu yi tori pe osu majemu ni awon okukun ma nda yan wo opolopo ileri ni won ma nye ni waju eyan but ta ba fi ororo se di re mu ni le ni pa lori e ena won si mi mo soro bi woli to ba le fosoke same mo pa lase agbara ti okukun kan ko fini ni pa lori eri re loruko Jesu o ya gbagbara
0: amen
1: o ya gbagbara
0: amen

0: gbogbo eyan won lo te wa labuja orisirisi address le fun kuma ko me mabuja daada oni ruru address ni but eleyi oda be pe le correct daada bo se so e farabale ke gbo address program to ma bere ni ojo mesan uni ojo monday ojo mesan uni lo ma bere on the 13 area 10 old parade ground behind radio house yen pe leyin ile se radio yen yes behind radio house ibene at the junction of international conference center ibene ajaseti ile awon ami yen ekotas won yen ajaseti yen ni ko se director post ajaset e gbo mi sir program yi ti oluwa palase majemu wa nbe a pe ni healing crusade ha gbogbo ewo ti ile re ti saisan gbogbo ewo ti aye re saisan mo palase loruko jesu o ya gba ewo so mi oluwa so fun mi pe opolopo eyan be labuja won ti so abuja di asale fun o ile ti ku fun iwo labuja abuja to wa iwo na mo to sele nbe okoro eniyan ni won gba abuja won di melonia ogoro ti di bilonia ani awon trilonia wa labuja ibe na ni won wa to ro na lo oluwa so pe ka pade ninu ipade layi o setan lati tu ogoro yan sile mo so fun o pe gbogbo eniyan ni yo bu ye pe abuja sinu igo abi ikekan ikeke kere bu sibe ama anoeti e fun iwo tori pe ni abuja o gboro si aseyori igba marun ni mo ma anoeti e ojo kini titi de ojo karun o ma ni agbara sa e gbo mi sa ase tenu mi jade bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa nti emi duro aye re dide
1: amen
0: mo aye re dide
1: amen
0: aye re dide
1: amen
0: aye re dide
1: amen
0: gbogbo awon ti so eri yen e mo padua na gbade be won foju kan woli won ni e ja gbo kan be
2: dupa lawon olorun ala ni dupa lawon olorun baba si baba fun ore ofe omo ijo yin lati ori afefe ni idosake ni ba n soro akoko kan wa ti e se eto ni ire owuro ani ki awon oluso yin ki won mu ogoma na won pa ma fi sinu omi yin so omi yen sise itusile to ya lenu mo bu omi yen kale lalenu mo ma bu omi yen kale to ba di aro ma idaji ti program wa ti bere ma bu omi yen wole emi na wa lowo ogoma yin mo wa fi gbonu omi yen mo wa pase mo olorun baba se bi oba ni latara igbagbo ife ki olorun ko mi si omi yi olorun baba se bi oba mo tun wa pase sinu ororo ti mo ni nile tori omo mi kan ni problem ese ofa ni ojo pipe every year ese e ma wa lo ma n bo ma n lo ma n bo ni akoko te se program yen ororo yen ti mo ni nile mo wa fi ogoma yen si mo wa pase si pe mo wa daruko yen si na ti n ba ti lo ororo yi fun omo mi olúwa bá mi tún sílẹ̀ gbogbo ogun ọfà ọjọ́ pípẹ́ kò gbé jáde nínú ayé rẹ̀ kó fi nẹ́ẹ̀tì ìbọ́ta mo pàṣẹ sínú ọ̀rọ̀ yẹn sí alẹ́ ẹnu ọlọ́run ọ̀dọ̀ mi kọ́ lọ́mọ yẹn ń gbé ọmọ yẹn ti ní problem bí ọjọ́ méjì tó ti sùn kalẹ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ kàn wá bá mi ní pé ọmọ yẹn máa bẹ́ẹ̀ bi tó sùn mi ìbẹ̀ gbọ́n kankan kó yẹ ẹsẹ̀ rẹ̀ tó ti ń dààmú rẹ̀ ọdọ̀ ṣe wà ìkìlọ̀ mi ṣe gbéra nìyẹn mo bá gbọ́nà síbẹ̀ bàbá mi tó sùn tara rẹ gbóná ẹsẹ yẹn wú wá dàbí pé ẹsẹ yẹn fẹ tú jáde bí mo ṣe gbé òróró yẹn nìyẹn mo fún mi àárọ mo fún mi lẹsẹ mo fún mi lálẹ kí n tó kú ọbẹ mi para fún mi mo fi òróró yẹn para omi tí mo fi ọgọmọ sí yẹn mo gbé fún kó mu omi mi yẹn tó ti jọ yẹn ọmọ tí ò ti dìde láti ijọ méjì tó sùn kalẹ kí ó tó di alẹ ìrọlẹ ijọ yẹn kò pé wákàtí méjì tí mo fi kíní yẹn sí lára tí mo parafu ti mo fun mo ọmọ agbalagba ni 20 years bayi wa to fi pe 1 hour ọmọ yẹn ti dide o ti n rọra rin ẹsẹ yẹn diẹ diẹ o ti n lọ o ti n bọ oògùn ti jade gbogbo ara gbígbóná ọlọrun ti bá mi mu kúrò mo wá yẹn ọlọrun ní ọjọ yẹn mo rẹ má jẹmu mo máa ń san every month mo máa ń san 2000 so ẹtù ni ká san ọrọ ọrẹ kan lọjọ kan fi kúrò yẹn o tó wọ níjọ yẹn ká san ọrọ yẹn even though ẹni tí ò bá ní rárá kí èèyàn san 1000 mo sáré 1000 san ní ojo yen ni ro le mo owo yen san before ko ago merin ta kirun tan tori mo so mi ni mo so re yen so olorun da je di agbara re ojo yen ni okunrin kan ni testimony o so okunrin yen o so fun yin pe ni ru ohun dideji okan re okunrin yin pe ororo yi owo apase sibi Canada yi owo wa ni gbadura si yin pe ta ba je mi oto se bi oba nbe ninu aye ohun ohun nigbagbo lara yin omo ohun to wa ninu ki o dide ko si rin ohun pase ninu sinu kalenda yin pelu ororo yen fira kalenda yin ohun da agbo ijo keji abi ijo keta na pe ohun pe omo yen ti pada rin so ojo yen gaga nemi na ni eri yen nigbe olohun alaye ga oyin olohun nipa sese rin seyin ororo yen fohun so e tun ni kara perfume kan le program perfume yen kati mo de wa ni online ta dede so perfume yen mo fi gbagbo mo place mo dan ko nse mo pe ta ba ti fe jade every week ta ba no ka ma lo o se ki mo ti ba ti ni perfume yen mo ma ri owo oluwa mo dupe mo yan olorun alaye mo gbe olorun alaye ga tori to se on tori ti anu e duro mo yan olorun ninu aye mi e de eri mi re
0: eh mo pase ta ba ri ofa tin be lara re o ye jada in the name of Jesus igbagbo ni ororo ise agbara lo se ma mi si toni o ma ni agbara e wa gbo woni perfume ta se njo si everybody lo ra fun ara e now e gbo nkan ti mo ma so woni awon o le lo ka o ma le ri so iwo na so mo pa gbadura si oyin mo gbagbo mu oyin da loni beni mo ma praise oyin ma de fun yin awon asiri kan lori tan pe ni oyin mo gbadura loruko Jesu ti Nazareth ogo re jade wa wa ni testimony wa ni testimony wa ni